ti ase prekupe se nyame nnadi wa kwa kudua fo buo ni die ma o se obopa no esan se nyame nnadi obefa no so nyame nim suban bi obase o nwini wo mu ntina odo fa sa papa no so odo fa sa ma me no so emfa eni a treni

bye me man bi wo amunim ah mo line ya fekra ah me man bi line ya kra wo kama be na me man ha na obu ha on fro ba da o oya opa between na nkrofo e kama na sa eh oya be man na se

0: yaforo ɛka wura nti yɛbisabisa mu na na ɛkyerɛ sɛ awia no ɔmohu akola no ɛwɔ beaeɛ bi mu a ɛbɛn bush kakra nti amanfoɔ a ɔmo nim no a ɔmohu no no ɛka kyerɛ ne sɛ ɔnsan but ɛm sɛ na ɔmoyɛ ɔmo adeɛ nti ɔmo ani anni n'akyi saa information no so ne yɛfaeɛ a ne yɛde nti yɛwura bush kakra no ɛhɔ yɛ wora na yɛkɔhu ne mpaboa baako ne mpaboa baako a ɛhyɛ no yɛkɔhu baako sɛ aka ewura no mu nti ɛma ɔmo yi brɛ me ɛma mede kɔbisa a ne maame mo sɛ ne mpaboa ni ana na ɔmo sɛ an
1: ɛne a yɛkɔtie yei ɛyɛ asɛmbere memba a wɔwɔ hom gye berɛ ɛna ate sɛdeɛ kɔɔ soɔ wɔde ho nsɛm ɛto yɛ ne mu akyirikyiri mu agye sɛ wohu a wotom sɛ akora no ne ho twa wowuo de dɔm bɛkɔ wowuo de dɔm bɛkɔ junia wo pere ho saa kɔe junia amana no a ɔmabɔ no ɛyɛ na ɔmagya hɔ no ɛ no so ɔmo nkata so no ɛno no deɛ bɛɛ no no ɛyɛ bɛyi anaasɛ ɛdeɛn awudi sɛm hwɛ wɔbiba wobi ba wo
2: mamia bregu
1: wobi ba wo bin boat junior e na assembly man wo cheche mu e kwa e fa so e ba ya che se ni nyina akoda ne aro ho se assembly man no your friend Enoch happy in croman
2: akora fe tiefo ne ahwefo de wo ba facebook abu hu akoda no oda ho na abra o free mu no na tuntuntum sa no na che se o dance onu mu chee ko si ada ton ne siye koda ho fe wodie ye mane maame ya kopa wonka fra no hu asem wa shene suku atade fefefe ne bag bonachi anya yem fra wo sem sua na gya yen santin sia wo sem foforom na ye se ye di otwe nam na petabie so nam si ya so ye de ani ba kire mo brekum na akodru a mansini no am krobi wo ye fra no benkasa o na wo sem asie abrantie wo nyam finhia dua na ono ane papa wakunu Johnson amankuna ene wadini papa Jacob Ata awu amankuna nyamfinhia aduanan 40 years na wo kiremu anadwene no ayese atia faso kakra na ne wofa ayefre no kwampo ejapo no se wo ho ano tene se amanfo tietie mo bimro na opani Jacob ne yakunu no ampo mo ko na chese wo wuda na fuo no mo busa ne bayi se ka kire yen o papa wei amankuna papa wei ne mankura gira twetwetwene ni sha twetwetwene se wose makum papa ti oka makum papa na jesa manfo dimrika kwa fu mampa wawuda ho ene yomse yemedi wa gentutu na dai